0: wolf. Wolf, I'm a wolf.
1: Bun.
2: Kisle bita hai, ma'am?
1: Morik sa hindi tiyo.
2: Judy cha, ma'am.
1: Dira hai sa tila.
2: Awesome.